0: Ama, ama, kopi na pencil na iyo. Kamu go na tayo na.
1: Saan ba po siya kung meraw? Kung saan mo ito yung kaman, right?
0: No. Malayo sa kopi na pencil na iyo.